0: Yo, bro. Hey.
1: Ini nga to ya pa paman. Ini nga to ya pa paman. Hey. Ini nga to ya pa paman. Ini nga to ya pa wena man. Hey.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo da. Sinoko noko ha seyo mono mo sutsa.

0: sandisa. Hindi nga naman
1: dito. Kachina kasi. Sabi ko na, ipemiesa. Patulong mo ya. Kachina ko na.